ibi ti a o ti ma dando lojo ti wa ti wa le ni leleyi fun anfani awon to pe wa ti won de gbo wa laaro yi eh lekan si eto ti wa ti wa lele titi di ose to nbo oruko temi si ni Oluwa Segun be ni e je ka se kini e ka sora se o dabo